Asia. Nyame wo to wo Asia wate. Israel hunu from our war. Nyame wo sa ntia CD. Ewo ni da so wo ni wo.

adiye mi ma nko bisi na chini swa bro aradi na chini swa bro na diye kwe

0: kuma futu sem no anase motivational message no yen koso kakra bi na afi yen troa ye dwumadie no so omono na ye kan se no many as utu na the way the name so tawo no ne hunye hu said they were pretending so do wo na
1: ana yi 3 point
0: na na mpadu to dwum wo se se do wo oyon ko fo do da asemba to wo no e ho na obu hu wadofo asem to wo na hu wadofo sa ene ye kanu na asem my idea won't men ka se o wadofo bi na asem to wo asem sia ena hu wadofo ene wa tamfo omo ma cheche ni ma bibiri mu sa me papa se e ku sia okrum ni bebi e wa sia obusuefo asmadan ko pau na
1: sompana
0: ni pa se wa bi ni wa ye careful e wa na mo tutu mu a obetia eja ne nsramam sa wo kono ya to so da se egu ho na so da se no eja da mu a masa bebi a so da se ni gu eja ni ho no mo no kotia ho eja ne sase ha u kotiem hey na
1: sompana
0: ni pa se wa hwiyi no anye careful e wa na mo tutu mu a obetia eja ne nsramam sa wo kono ya to so da se egu ho na so da se no eja da mu a masa bebi a so da

0: Asafo mnye tie futusem. E futusem ne de mamon no esumbo pa. Asam na tifi asam ne sabotre ye. Abotre ye o. So bi si abotre. E wasim bi hono. E na fomu o. E mama esa ne jubo se ne ye na fom. Mono mo atam fono wa bablo kaino. Ne ye na fomu o.
1: Che nina ye se sumpa.
0: Se asime si pa na kukwa na sorye. Ne so si abotre. Tobuase chese. Nipa oka sa ache ukra no. Na ukra webya no. Ne honye we. Na enso. Se wo nipa di minye wabotre chila. Ase biye didi no no mkobe se. Ya ne nipa di minye wabotre chintra. Si abotre no. Omono na ano meka chile o. Mese se ubufu na woko kupa yao se tigu nubi tu manchile wa sani sebe maa koku kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na woneno kiri kiri kiri kiri kiri niye do kwa tinase na woboto wo ye mua kadia chini anuwa pakuko ni mkushia pa na wadi apoche ni se wabu wame pa efisa nito kwa na woko kono se nipa na anene koku lupia ayasem wanka sasu upraswa ayasem Kokona wede kon the end resource na sa wo be courses u ko jina hinfie ene mugu ase ne kabo ne akonia badie enti obi so musa me ma wo nko a wo abuo wo ah enti si abotre na abotre achiri wo nkunim oh ma so hwe wo ye meken ma so hwe sumpa eso ba bia ba kunu ho a oh We see about trying to be bold.

pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. And enye ni ukra.